na ye afeye mo se nwe mo se ma Mr. Montoya, freedom, my way. Mo enyi na ye. Afeye mo senwa, ye mo senwa.

and everybody kasama will be watching. What would you miss in everybody or kasama watching? And Ohano to be kawachi. Amaniana would know, and then a torchawachi if it's everybody or be kasa. Everybody or kasa. Ni eni ho etimba ho ne wade on kasa obra bonu mu se ejwa ne eni ho ne ebeba ho ati mi ni mama ne bia wona mu ne wade okasa okasa mafo ne on kasa ma o odofa uti be ne anopai se wodi wa so be fe me do akobedi e che ne wade obekasa ama ne bia wona mu bia me se wade obekasa ade ma wati anopai ebeba empire. Na minimu waha wune wene wadi obe kasa. Ama niyebe wene mbe ne wadi ewasi wakasa edima wati. O kasa mafo waya kado so obe kasa wabrabu nimu. Kasa mafo waya kado so obe kasa wa asitine nimu. Waya kado so obe kasa ewe ejume nimu. Waya kado so obe kasa wa amaniye. Ene obe kasa ama na abemu wati. Mesina obe kasa ama na abemu. Awaliene ebe basu wati. Ejume ni ebe.